0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Rádio Moçambique, Mapalapanda, Murgimbulia, Cabo Delgado, Mboto Maglica, Pokela Mashala. Ndele wetu lipu hilo, akulunga mwaku mbodi pwa gwana wetu, kwa wanelo, tukamula mwembili, pakatikwa mwembili, 45, frekwensi yetu 1000, mwembili chini chashu kilo RTZ. Kulombolela, nungu tupashingumi kwa gwana wako, paka hati madengu shetu, vila, pako kati wa 2 na dakika 55. Patukumanya kenga payu kanawika sa 11 nina kwa kudebali. Mshitangodi sha shiputugesh unapilikana debali adio. Kwa lakila na inda Radio Msambiki njina kumaputu. Kwa tika mashala kabdelgado mpaka wakati wa sa 11 na dakika 10 nina kwa kudebali dia ushishi. Mekumanya nipita makaja wana mavenitete. Sa 11 na dakika 15 shipindi shetele mwetimi anga. Ayuka na wika sakumena moja na dakika shilini na mwano. Chipindi tuwambangila ushalama kuwana wena kumudi balabala. Sakumena moja na dakika 35 shipindi tuwambangila kulima kupukwa ninyama na mshulushuni bedewe kulia. Sakumena mbili kamili nina kwako ligazili yamba journal damanya. Ligazili ya kabdragado napilikana 2 na dakika 10 kwa tika debali de ushishi. Ayuka na wika 2 na dakika 30 shipindi tuwamangila shungumi makaji manama venitete. Dimu mbili natu na tuwa mbama wa shimbodi na kupalekelo mbodi kutumengilika mpaka kumuishu madingu shetu. 2 na dakika 10 na dakika 10. Nalela nanga wetu kujaula litala. Wakabisho wetu shitangodi shishumanu kina mwishu madengo pangiki nelu kunde kumapropanda Radio Msambiki. Murgimbuli ya kabdelgado. Au ni upangaji shumbe dengu shetu mbote mengilika. Pedro Rafael kuluanga mwilu kuna kwa kusentri misori. Evo anatona mkamili anga kuvitali pamana nangu João Armando Nkova. Wetu kulambolela. Ujugula wako kugulila na shingumi shambone.

0: Munira nyu hitele ibona ape.
1: Mukiswa mhe mulupa lyake tu. Niyo ka phavela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Nkino lela ni siri sa. Mukume ba hi.
3: Bala ni etu. Ngarani ba mirabo. Meo kini mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, okay kai. Mirere lo ni olla orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira amara karimu emelela. Nino kana na mani wani ikuha ikina nkino na mota watu mayoja nkiti mani ya mwili wawika avahase masi kihiwa wira muhano muni paka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: siyoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mto njihero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otumaka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke lorate eni. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orate eni. Kila wula katoyela. Okatisha ni mbalihanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wera wika nisumana.
3: Etu, ngaruha ni parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yogu mambira vola. Mubawe mwatele orere la wawiena. Akuse ava hama araweni anaweto.
4: Mukore hopa yogu manaka la ikiti. Ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata.
5: Maisapo, maisvida.
6: Itanto amu.
5: Maisvida, maisapo, maisvida.

0: Wakutumengilika umbodi mkwigulila. Undimanya ushishi wakunavanga medi makono utumila shaboni. Bae mwiu. Vanansuruarwa vambukishi ya malwele, vangupita makono mwetu. Katukamulanga mavi, au vini vete kataka. Njo mana indituwa ila, tunavanga medi makono na shaboni, mianda vyoi kula wiko. Pakulota kuliposha, atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Indituwa ila, tunavanga medi makono. Tukanava kulia, napatuka mulanga vya kulia. Tunavanga medi makono, tukanava kubalisha vya kulia vadioko, na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavanga medi makono, tukauma kusho. Badae ya kulipu kutanga liuva, patukala mola na tutenda isha. Tunavanga medi makono, badae ya kuwa kamulanga vakoko, itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila. Unavanga medi makono utumila shabuni. Ni ulanda wambone igweka pakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikolali yako. Pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama. Shingumi shiveli makono mwako. Ali, uliposha lelo liankebu wanjuluku. Wakalela madengo. Waposha yela vadioko UNICEF.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Monira nyu itele bona pele.
1: Mukiswa mhe mulupali ake tu, biyo ka phavela pa hinsuele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Nkino lela ni siri sa ho. Mukume ba hi.
3: Bala ne tu. Ngarani ba mirabo. Miyo kini mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni olla orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira, amara karimu emelela. Nino kana na mwane wani, ikuha ikina, nkino na mota watu mayole nkiti mani ya mwili, wawika avahase. Masi ikihiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko ya upanya.
3: Siyoko ya, kinape yoja yoko ya upanya ni yosiva. Miyo singiswe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mtoni hero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kato ojaka.
1: Ni wunke lo rateni. Mugishuti he wapi ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orateni. Kila wula katoyela. Okatisha ni malihanyi mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wika nesumana.
3: Etu, ngaruhani para temosa. Oni kaweli amhusi mosawe hopa yo uma mira vola. Mubaye mwatelo orere la wuyena. Akuse ava hamwarawe ni anaweto.
4: Mukore hopa yo uma nakale kiti iperir kwa samunya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata.
5: Maisapo, maisvida.
6: Itanto mu.
5: Maisvida, maisapo, maisvida.
7: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Munira nyu itela ibona pele.
1: Muki swami hi mulupa lya ketu, miyo ka phavela pa hi swele sheni hi liwa mhusi ula.
2: Korero siva.
0: Nkino lela ni siri sahu. Mukume va hi.
3: Bala ni etu. Ngarani va mirabo. Miyo kini mo sweli hani mirera lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirera lo ni oya orera. Yohana uba haniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira, amara karimu emelela. Nino kana na manewani, ikuha ikina, nkino na mota watu mayole nkitimani ya mwili, wawika avahase. Masi kihiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko ya upanya.
3: Siyoko ya, kinape yoja yoko ya upanya ni yosiva. Miyo singisiwela wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mto njihero, ehopa ikiti, nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kalo ojaka.
1: Ni wunke lo rateni. Mugishuti he wapi ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orateni. Kila wila katoyela. Okatisha ni mbali hanyu mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wadhika ni sumana.
3: Etu, ngaruhani para temosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yungu mambira vola. Mubahe mwatilo orere la wawiena. Akuse ava hama raweni anaweto.
4: Mukuore hopa yungu manaka la ikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu geiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpe.

0: tete ne o ne mo sa o re ra wa hio ma su mercato no franco un kale si sa po o ata
1: mo ha wa sheni mu hina pe ani mu si wa ita putana ha pa franco anni panya ne ya to pun te si sa po ni o kwa wa panya
0: ita putana ha pa wa kale ke we ra no mu si vela
1: ayo ma para iyo ya so kwe ya ma si sote po si va ni o kiti mana kinoro wo shuti hano toki ha
0: Kihiwa Sara, kinoro mana niha.
1: Mukiroro mele miyo, maparaka. Awa noro siveliwa.
0: Nake, olelo kape ye muhu saita putana hapa faranku.
2: Alima.
3: Ayoli ala kereru siba panchene.
2: Kini watoto pelani. Mohana mkila flosaka orwa oya uwe minu sahara. Iku hasi nchene.
0: Nkirelo shukuru nake. Nikuto wakati mpie salama.
4: Mwirento kuhiyo. Mkaleno yoya sosiva ni mirelo soku hani mkale wote ili wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
5: Maisapo, maisvida,
6: ni tanto amor.
5: Maisvida, maisapo, maisvida.
7: Radio Msambiki. Mapana panda mjimbuli ya Kabdragado. Kati yao saa mbili. Na dakika msini. Kutila kumuisho, shumadi kusetu yuko wanelo.
8: King
7: Siam. Kutupalake na ulanda umu King Siam. Hauna lombi kala dao mwana mwali. Mbone vyevyo wabi kulinda musho.

0: monira nyu itela ibona pele
1: mukiswa mhe mulupali ake tu mio ka phavela pa hiswele sheni hiliwa mhusi ula
2: korero seva
0: nkino lela ni siri sao mukume ba hi
3: bala ni etu ngarani ba mirabo mio kini mosweli hani mirere lo sintunea
1: eke kai
3: ayo eke kai mirere lo ni oya orera yohana ubahaniwa
1: ko shukuru pipi oroka la wira amara karimu emelela Nino kanda na mwanewani, ikuha ikina, ikinona mota watu mayole nkiti maniha mwili, wawika avahase. Masi kikiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
3: Siyoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Miyo singisiwela wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mto njihero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kalo ojaka.
1: Ni wunke lo rate ene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orate ene. Kila wula katoyela. Okatisha ni malihanyu mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wavika ni sumana.
3: Etu, ngaruhani para temosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yoguma mbira vola. Mbahe mwatilo orere la wawiena. Akuse ava hama raweni anaweto.
4: Mukore hopa yoguma nakala ekiti. Ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpe.

0: nyu itele bona be
1: muki swami mulupalia keto miyo ka phavela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula
2: korero siva
0: ngino lela ni siri sahu mukume ba hi
3: bala netu ngarani ba mirabo miyo kini mosweli hani mirere lo sintunea
1: eke kai
3: ayo eke kai mirere lo ni olla orera yohana ubahaniwa
1: ko shukuru pipi oroka la wira amara karimu emelela nino kana na mwani wani ikuha ikina ikino na mota watu mayole nkiti mwani ya mwili wa wika avahase masi ikihiwa wira muhano mwani paka mashinta ni mirelo soko ya upanya
3: siyoko ya kinape yoja yoko ya upanya ni yosiva miyo singisi wela wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mtoni hero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namuso otena kalo ojaka.
1: Ni wunke lorate eni. Mugishuti hewape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu otena nirere la oja orate eni. Kila mulaka toyela. Okatisha ni malihanyi mhilile oja mhele kumi.
1: Kinona wera wika ni sumana.
3: Etu, ngaruhani para somosa. Oni kaweli wa mhusi mosawe hopa yo uma miravola. Mubahe matilo orere la wuyena. Akuse ala hamu araweni anaweto.
4: Mukure hopa yo uma nakala ekiti. Ipiriru kwa samulia kufaramu kwa ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento.

0: Monira nyu hithela ibona phe.
1: Mukiswa mhe mulupa lyake tu. Miyo ka phavela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Nkino lela ni siri sa ho. Mukume ba hi.
3: Bala ne tu. Ngarani ba mirabo. Miyo kini mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, okay kai. Mirere lo ni olla orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira amara karimu emelela. Nino kana na mani wani iguha ikina nkinona mota watu mayole nkitimani ya mwili wawika avahase masi kihiwa wira muhano muni paka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: siyoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mto njihero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke lorate eni. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orate eni. Kila wula katoyela. Okatisha ni mbali hanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wavika ni sumana.
3: Etu, ngaruha ni parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa ya uvu mambira vola. Mubahe mwatele orere la wawie na. Akuse ava hamarawe ni anawe to.
4: Mukore hopa ya uvu manaka laikiti. Ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata.
5: Maisapo, maisvida.
6: Itanto mu.
5: Maisvida, maisapo, maisvida.
7: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: aku takut hiani muneta nino patani. Mama kumi.
1: Oro akala wira ninkela wakela mshukuru ana akaka wani huu. Kimpavila wetetele onye mosa ore rawa hiyo. Masumerka atuno, Franco nkali sisapo ya wata.
0: Mahawashani muhinape ani musi waita putanaha pa Franco. Ani panyaneya, topu nte sisapo niyo kwea wapanya.
1: Ita putanaha pa, wakaleke wira no musivela.
0: Ayo maapara, iyo ya sokwe ya. Masi sote posiva ni ukiti mana. Kinoro uo shutihano tokiha.
1: Kihiwa Sara. Kinoro mana niha.
0: Mukiroro mele miyo. Maparaka. Awa noro siveliwa.
1: Nake. Olelo kape yemuhu saita aputa na hapa Franco.

0: Alma. E yo le la kere ru si ba pa ntene. Ke no to to pelani. Mo hanam ke la fla saka orwa o ya o ni ni fa ba. Iko ha sin tene.
1: In kere ro shu khuru na ke. Ni ko to ka thi mphie salama.
2: Mirento kohio. Mukhaleno yo ya sosi vani mirero lo sokhwani mukhale wote ni wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wa

0: Monira nyu hithela ibona pele.
1: Mukiswami he mulupa lyake tu. Biyo ka phavela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Nkino lela ni siri sa ho. Mukume ba he.
3: Bala ne tu. Ngarani ba mirabo. Meo kini mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.

0: Ayo, okay, kai. Merere lo ni oya orera. Yohana ubahanywa.
1: Ko sikuru pipi. Oroka la wira, amara karimu emelela. Nino kana na mani wani. Iguha ikina, ikinona mota watu mayole nkiti mani ya mwili, wawika avahase. Masi kuhiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
0: Siyoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mto njihero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahee, si sayo. Mirelo iya miyo kukalo otumaka.
0: Isote pa orere la wikumi. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke lorate eni. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
0: Ayo, atu ote na nirere la oja orate eni. Kila wila katoyela. Okatisha ni mbali hanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wika nisumana.
0: Etu, ngaruha ni parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa ya uvu mambira vola. Mubahe mwati lo orere la wawie na. Akuse ava hama araweni anaweto.
2: Mukore hopa ya uvu manaka la ikiti. Ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpe.